0: bamurabona wimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tije kumwezehera turakere umuda gono amaishi gaza kuba makungu
1: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
2: yabantuyo cyungurugo kinyi tinyoro wazi wa men
3: badugo bane ubo kagi asika gama kanza kujo chora yala ima kanza kula reha kya wo sia muleni gobo kagi gete rako behela
4: tuwai tubwa keire tuimuke tugendo mirimo sai kumine mutu wakia
5: degi iwa ngayahe amaganyiga yo vegu amu anabu ingora ngara anda nanya ee angaye wa sinai
6: tubuke ekitabori bukeri tuge kukomia
7: noboka tabori tugane kutama wachambiri
8: tolamuka na tongo tokende kosala mosala
9: boka boka tukutunama senti boke bomure ay emoka tukutunama senti mura boke je
10: Sikiliza.